0: iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai, amma yanzu gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske. Wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ta jikka 15 goma. Da me waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10. Har muna haɗin ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri. Amma yanzu wani satin 2-3 harakar wazam din gace tunda da an hidi cikin fami da sauransu.
1: Rashin kuɗin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa. Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru.
2: Akwai illa ga radio yanzu. Ta yi yawa sosai. Tana hana ma radio gaskiya samun kuɗaɗen shiga ba ma wai sanarwa ɗaya ba abubuwa da dama. Wasu sun rage ma'aikata, wasu ma durƙushewa masu kai kwata-kwata. Akwai wanda sun rufe radio. Ni misali ne. Ai rashin kuɗaɗen shiga da abin da ya zo kusan mu ma hakan kusan ta faru gare mu duk da cewa radio tana ta yanzu. Amma akwai sai da aka ɗauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kuɗaɗen shiga yanda ya kamata.
1: Masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafen radio, talabijin da jaridu su tafi tare da zamani mutum suna buƙatar ci gaba da wanzuwa.
3: Dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo. Sai sun ƙirƙiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani a ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo. Suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kuɗi a yi musu sanarwa, su kawo kuɗi a yi musu talatun da sun san a radio ta sake ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta.
1: Bayan matsalar yanar gizo da kafafen yaɗa labarai ke fama da su a Niger, akwai korar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye. Sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru 5 na ƙara jefa kafafen yaɗa labaran cikin tarin matsaloli. Asima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
4: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
5: Kula da lafiyar kwakwalwa abu ne da ke da matukar mahimmanci ga kowane dan adam. Dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan Oktobar kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma mahimmancin kula da lafiyar kwakwalwa.
6: Rayuwata.
5: Mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutu wanda shirin rayuwa ta zai gabatar muku akan mahimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa. Ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta, illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita. Kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga, muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa, yanayin da ka iya shafar tunaninsu, lafiyarsu da kuma yadda suke mu'amala da makusantansu. Bakinmu sun hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wadda ta bukaci a saka ya sunanta. Sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo, masanin halayyar dan adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Amma kafin nan wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto.
6: Rayuwata.
7: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka, kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
8: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan mijin da ka ba mai yadda da wata ne, wata mace ne a waje ta zo take gaya mun cewa ga abin da mijinki ke yi. Gaskiya faɗan nan ban san wanda zai raba mu ba, amma to me ya faru da kansa ma ya zo ya faɗa mun gashi abin da yake. Sai da na ɗauki kwanaki bana iya bacci sai awaye jini na sai da ya hau.
7: A nasa ra'ayin Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa.
9: Ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ya kai abin da kake so kai a rayuwa ba. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake. Na tunani me kyau yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro.
7: To kowane fashin baki masana halayyar dan adam za su

0: yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na cewa
1: da yawan maza sai dai dai karasa wanda ya taba kulla daki ya kuka shi kadai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaka da ƴaƴan ma da za san kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider bane zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan
0: Comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare
2: ina kira da babban muryawa iyayenmu mata idan kin ga zaman auren bai yi ba akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabon hankali ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki
0: masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke
3: RFI
4: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taba tsintar kanta a wannan yanayi wadda ta buƙaci a saka ya sunanta
5: A gaskiya ciwon damuwa na lura ne babba da gaskiya nayi fama da shi sosai saboda rashin abun yi saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi saboda a da da muka yi aure yana dauke min laduran komai ba abin da baya mani amma a yanzu gaskiya ba komi bane namiji zai iya dauke ma mamaci kuma ga yara ko kudin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum kai kuma kana da laluran ka kaman ni yanzu ina da uwa ina da uba ina da kuma ƴan uwa to akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka ana buƙatan da kai shi to kuma baka da hali Allah zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin wa'innan abubuwan ko ka fita a cikin warinka baka iya komi baka iya maida biyayya zama goma duk kullun cikin tagumi wani lokacin ma har ba na san fita ko akwai wani dan buki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su ni ba na iya fita
4: wani mataki kika dauka dan fita daga halin da kika tsinci kanki a ciki
5: kullun roƙona dai mai gidana dai yayi hakuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a amma a'a sai rana daya ana zauna kawai Allah da addu'a da nake yi Allah ubangiji ya taba min zuciyar shi rana daya ya ce to je ki to yanzu alhamdulillah da nake aiki na ina iya makaina wasu abubuwa duka wannan damuwan da da in shiga in rinka kuka wasu abubuwa kuma bana iya fadi ma kowa amma yanzu alhamdulillah aikin ga da nake na dai san ba zai dauke komai ba to amma alhamdulillah da wannan ma saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane cikin ƴan uwa na mata
4: amma baki fuskanci wani kalubale ba bayan kin samu aikin yi
5: shi ma na samu kalubale akan shi sai daga baya ne zo na ce to menene ai ba komi bane saboda da na fara fita irin kananan maganganu ta fara fita saboda mijin baya bata abinci baya abubuwa da yake yawa irin dai na mata ya gudu ya batta waye irin dai kananun abubuwan nan dai su ma dai dole sai da nazo nan yaki da shi to amma dai yanzu alhamdulillah
4: a matsayin ki na wadda ta taba fama da lalurar nan wace shawara zaki baiwa masu fama da ita
5: ciwon damuwa gaskiya ne to masu fama da shi shawaran da zan ba su su yi hakuri su nemi maganin damuwan su kuma su nemi masana akan wannan fanni su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi
3: rayuwata
4: Tuma dalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake jihar Kano
6: idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata dalili kuwa ita mace kusan ita ya sun zame mata dole tana da wani irin kusanci sosai da yara duk sanda aka ce danta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata mata su suke fadi tashi da yara su suke fadi tashi a asibiti so zaka ga mata suna cikin yanayi duk sanda kuma ba ta da shi mata har cirani suke zuwa kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani ya za ta fita ta tafi wani guri aikatau ta dawo ta kawo mashi kudin ta kawo ta kula da yayanta ya kamata a saurari kadin su a biya musu bukatun su a fidda su cikin wannan matsala
4: shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kaurace wa kamuwa da cutar damuwa?
6: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajenmu a matsayinmu na kwararru da muke ba da shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority. Wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba, ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya, ita kuma ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane zuwa karya mata gwiwa ta fadi.
4: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samarwa iyalansu kwanciyar hankali musamman matansu?
6: Kullun ni shawara da nake bawa magidanta, wato tun kana raye, abin da ya kamata kai shine ka empower mataka. Ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, an akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa. Ya zamanto tana da wani some level na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata. Damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ciki kanana. Duk sanda a ciki kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikin ta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da ba kana.
4: Kira ga gwamnati fa?
6: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi, akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to ayi focusing akan mata domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta al'ura yiwa al'umma direct to ka taba mace.
4: Dr. Idris Salisu Rogo kenan, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lallurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa a Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba, wanda ya samu sahalewar gwamnati wanda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. Ra'ayin Malam Ali M. Tujja yace ƙarya ne kawai, ga su Amurkawa ma suna yanke wa mutane hukuncin kisa. Jinin Katsina Maradi yace wanda ya kashe a kashe shi ko babana ne. Ra'ayin Yunusa Tanko Bani Mbaka yace mu dai fatan mu duk abin da zai zama alkhairi a ƙasar mu ta Najeriya, Allah ya tabbatar da ita. Akasin haka kuma Allah ya yi mana kariya. Aminu Sa'ad yace a watan gobe kuma Amurka za ta zartaswa da wani hukuncin kisa. Prince Adam Abubakar bin Ali yace aikin banza, amma ai gwamnati ta bawa ƴan ta'adda dama, a kulli yaumin ana kashe talakawa wanda ba su da adadi. Hassan Lafiya Fataskum yace assalamu alaikum, sunana Hassan Adamu Lafiya. A gaskiya wannan rashin hukunci ne yasa ta'addanci ke ƙara ƙaruwa, Allah ya kyauta. Ibrahim dan Fulani ya yare yace daga Warji a jihar Bauchi, Arfai Hausa, ya kamata mahukunta su duba wannan lamari da idan basira. Sai ra'ayin Bula Macen Lumi Gallaba mai media daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidam yace assalamu Arafai Hausa. Da farko ina muku fatan alkhairi. Hakikanin rashin bin dokokin Ubangiji yasa wannan al'amari ke ƙara tasiri. Bala'o'i iri-iri suna fuskantar Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya baki daya. Muhammad Tukur yace shi yasa kashe-kashe yawa ko a Amurka ana yanke hukuncin kisa. Tukura Bobo yace aiwatar da hukuncin kisa ga waɗanda suka sace dukiyar al'umma ko kashe-kashen al'umma na ba gaira ba dalili abu ne da al'ummar Najeriya za su ji daɗi a kansa. Shi kuwa Musa Usman yace rashin aiwatar da hukuncin kisa shike ƙara ta'azzara bala'o'in da ake fama da su. Allah ya kawo mana mafita, amma Najeriya ta faru shi da yawa. Abubakar Kawu Girgiri ya ce to mai laifi da ya kamata a bashi laifin sa mara laifi kuma a sallame shi sannan yin hukunci shine daidai matukar an tabbatar da abin da ake zargin mutum ya aikata domin dai a gaskiya rashin yanke hukuncin ya sa matsalar tsaro da kuma aikata aikin a shake ƙara mamaya a fadin Najeriya Na hali Garba Kamba yace hakika rashin hukuncin kisa ga masu manyan laifuka a Najeriya shine babban tubalin karuwar aikata ba daidai ba a kasar. To mai sauraro kada a sha'afa ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu ko shafu mu na Facebook a RFI Hausa yanzu kuma sai ra'ayin malami na gaba Hamza Muhammad yace wallahi Allah ne kadai ya san yawan al'umar da gwamnati da jami'an tsaro suke kashewa a boye a kowace shekara Khalid Jibril kuwa a ra'ayinsa cewa yake wannan ba daidai bane babu kasar da za ta samu raguwa aikata manyan laifuka matukar ba a yanke hukuncin kisa kan masu aikata miyagun laifuka Gali M Ibra mai shafshaf daga da magaram da Yakubu mai aski ba da raka da mamman Sani Dauda Cinwaza da lawwali na banki Adamu Sunusi da baban gida Buba Fajewa ta kai tare da Sale na Kano Bande daga Jamhuriyar Niger dukkanin su suka tare suka ce assalam sashin Hausa na Arafai muna muku fatan alkhairi a koda yaushe to cika shekaru 10 da rashin aiwatar da hukuncin kisa a tarayyar Najeriya hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda wasu suka aikata laifin da hukuncin kisa ya rataye a wuyan su yan gaban goshin gwamnati dan haka mai uwa a bakin murhu ai ba zai kwana da yunwa ba Za mu karkare da ra'ayin Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Haddabi Mayyama suka ce assalam Arafai Hausa hakika yau kimanin shekaru 10 babu aiwatar da hukuncin koti na kisa ko girmama hukuncin kotuna da gwamnati ke yi hakika wannan ba karaman abin takeici bane ga kasar mu Najeriya rashin bin doka da rashin hukunci na ɗaya daga cikin abin da ke sa ƴan ta'adda ke yin yadda suke so na kisan mutanen da ya kamata kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su tashi tsaye dan kare su to iyakacin sakonnin da zamu iya dauka kenan daga shafin mu na Facebook mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI musamman jami'in da ya hada mana sauti Ibrahim Tukur Kefi sunana Ruqayyah Abba Kabara da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum mu huta lafiya
7: To anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji masana siyasa a Najeriya sun fara sharhi kan committee yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa Koskorima wanda a cikin sa ya sanya sunan wasu fitattun gwamnati da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da M Ventura wajen kafa wata sabuwar kawancin siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi Shugaban Faransa Emmanuel Macron kuwa ya bukaci masu zanga-zangar da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankulansu domin ya fara biyan bukatunsu kuma abu ne da zai dauki lokaci. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo muku musamman Ibrahim Tukur Kefi ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.

0: dai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, masana siyasa sun fara sharhi kan kwamitin yakin neman zaɓe da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sake yi wa kuskurima, wanda cikin sa ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar ƙawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci masu zanga-zanga da ɗalibai ke jagoranta da su kwantar da hankula. To ga labaran bi da bi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga kwamitin yakin neman zaɓensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin kwamitin yakin neman zaɓen akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na haɗa kai da ƙananan jam'iyyun adawa don murƙushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu ɗauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Gamayyar ƙungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta buƙaci hukumomin Nijar da su yi cikakken bayani kan hali da ɗan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da buƙatar gaggauta sakinsa ba tare da gindaya sharaɗi ba. Musa Kaka, wanda shi ne shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Nijar, ya ɓace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a Yamai. A farkon watan Oktoba, ƙungiyar Reporter Sans Frontier ta ce ministan shari'a na Nijar ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karɓi baƙuncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Déby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar ƙasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta ƙara tabbatar da rahotanni da suka ce ƙasashen biyu sun maida da alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zarginsu da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudinsu ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye ciki har da 'yan Ventura wajen kafa wata sabuwar ƙawancen 'yan bindiga da na siyasa. Ƙawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Félix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu haƙar zinari 13 tare da jikkata wasu 28 a cewar wata ƙungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar 'yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai, cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar Gini Bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadan Russia domin yi mata karin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.

0: shahararren mawakin Afrobeat Davido ya tabbatar da gaskiyar kalaman da ga tsohon mawaki Fela wato Femi Kuti wanda ya bayyana cewa a shekarun baya kafin Davido yayi suna ya taba tsayawa a layi a kofar shiga New Africa Shrine yana roƙon a bar shi ya shiga ciki. Davido ya mayar da martani ne ta hanyar wallafa bidiyon kalaman na Femi Kuti a shafin sa na sada zumunta tare da rubuta factors wato gaskiya ne lamarin da ya sa masoyansa suka yaba da irin kankantar da kansa da kuma yadda labarin ya zama babban abin koyi ga masu fafatukar neman nasara a rayuwa. Idan muka leka masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya kuwa shahararriyar mai shirya fina-finai Mo Abudu ta bude babbar cibiyar fina-finan Afirka da al'adun bakar fata mai suna Ebony Life Place a birnin London. Wannan cibiyar ita ce ta farko irinta a Birtaniya da aka sadaukar duka domin ta dan nuna fina-finan Afirka da na Nollywood a fagen duniya. A can kasar Amurka kuwa masana'antar fina-finan Hollywood ta cika da alhini da jimami bayan samun labarin rasuwar shahararren jarumin shirin Breaking Bad wato RJ Meat wanda ya rasu yana da shekaru 34 kacal a duniya. Rahotanni daga jihar Texas na Amurka sun ce jarumin wanda aka fi sani da taka rawar Walter White a cikin shirin shine ya kashe kansa. Wannan lamari ya girgiza abokan aikinsa da ma'aikata da dama a masana'antar. Baya ga wannan babbar rashi, duniyar nishadin ta Hollywood na fuskantar wasu manyan al'amura a yau Talata, ciki har da bude sabon terminal na filin jirgin sama na Hollywood Burbank kan kudi dala biliyan 1 da miliyan 300. Haka kuma ana ci gaba da muhawara a shafukan sada zumunta kan jaruma Selma Blair wadda ta gurfana gaban kotu yau kan zargin cin zarafin ma'aikatan jirgin sama. Kasar India kuwa manyan labaran masana'antar Bollywood na yau sun tattauna kan shirin Coffee with Karan zango na tara inda aka hango Salman Khan yana amsa tambayoyi kan rayuwarsa ta sirri da burinsa na samun haihuwa yayin da jarumi Siddharth Malhotra kuma ya samu karaya a kafarsa jim kadan bayan sanar da cewa suna sa ran samun ɗa na biyu da matarsa Kiara Advani. Gefe guda kuma masoya Shahrukh Khan na jira ranar biyu ga watan Nuwamba domin ganin tallan film dinsa na gaba mai suna King.
1: To yanzu haka dai yawancin iyalai a jamhuriyar Niger sun samar da dandali a shafukan sada zumunta don ba da labari a tsakanin su ko kuma tallata haja. Wannan da ya taimakawa iyalai da dama wajen rage kashe kuɗi wajen bayar da labarin haihuwa ko suna ko aure ko rashin lafiya ko ma rasuwa da a baya ake amfani da kafafen radio ko talabijin ko kuma jaridu wajen sanarwa. Sai dai wannan lamari ya janyo babban koma baya ga su kafafen yaɗa labaran wajen rage samun kuɗaɗen shiga. Wannan yasa wasu suka rufe kafafen yaɗa labaransu yayin da wasu kuma suka rage ma'aikata saboda rashin kuɗaɗen shiga. Kan haka ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Asma Ibrahim na cikin waɗanda suka kafa dandali a WhatsApp da ya haɗa danginsu har daga ƙasashen ƙetare. Ta ce yana da amfani ƙwarai da gaske wajen samun labarai.
3: Wata rashin lahiya cikin gurbu za ka ganinta, wata haihuwa cikin gurbu, wata rasuwa cikin gurbu. Kenan ka kama a kira kaman a gaya maka in akwai gurbu ka ga komi. Da da babu gurbu kenan sai an kira ka a ce maka an yi abu kaza. In kuma ga lokacin da da babu salula ma sai in wani ɗan uwanka ya zo ya ce maka an yi rasuwa ko kuma wance ta haihu ko ku an yi wani abu kaza. Ko ka saurara ga radio yana ƙara danƙon zumunci. Wani ma dan uwan naka baka san shi ba amma aka sa a cikin group sai a ce a dan gidan wane ne ko kuma dan gidan wance ne.
2: Ga Muhammadu Hamisu Salifu kuwa tunda suka kafa nasu shafin suka daina bayar da sanarwa ko talla a gidajen radio da talabijin.
4: Tunda muka kafa group din mu na fami to komi ne ne cikin sauki ne zamu fada a cikin group kowa ya ji ba tare da sai ka kai sanarwa a radio ba. Kai ko shago ke gare ka yanzu ta social media kai zaka sa wayar ka cikin wayar ka zaka dauki shagon ka dauke shi ka fada abin da kake so kai talla ka tura wa duniya ta gani kuma har a kira ka a saya ma ka tura inda kake so ka tura.
2: Wannan hali dai ya jefa kafafan yada labarai cikin dimban matsaloli musamman rashin shigar kudade kamar yadda Halima Isiya wata mai shirin dandalin soyayya a gidan rediyon Garkuwa na Maradi ke cewa
5: da gaskiya sanarwa aka kama ta ana iya minti 40 ana zuba sanarwa kawai ta aure a sati guda sanarwa muna iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai amma yanzu gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ta jikka 15-10 da mai waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10-10 har muna hidin ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri amma yanzu wani satin 2-3 harakar gwaza dangace tunda da an hidi cikin fami da sauransu
2: rashin kudin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru
6: ko illa ga radio yanzu ta yi yawa sosai tana hana ma radio gaskiya samun kudaden shiga ba ma wai sanowa dai ba abubuwa da dama wasu sun rage ma'aikata wasu ma durkushewa ma su kai kwata-kwata akwai wanda sun rufe radio ni misali ne ai rishin kudaden shiga da abin da yazo kusan mu ma hakan kusan ta faru gare mu duk da cewa radio tana ta yanzu amma akwai sai da aka dauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kudaden shiga yanda ya kamata
2: masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafan radio talabijin da jaridu su tafi tare da zamani mutum suna buƙatar ci gaba da wanzuwa
7: dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo sai sun kirkiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kudi a yi musu sanarwa su kawo kudi a yi musu talatun da sun san a radion ta sake ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta
2: bayan matsalar yanar gizo da kafafan yada labarai ke fama da su a Niger akwai korar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru 5 na ƙara jefa kafafan yada labaran cikin tarin matsaloli Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
1: to kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba
8: kula da lafiyar kwakwalwa abu ne da ke da matukar muhimmanci ga kowane dan adam dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan October kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa
9: rayuwata
8: mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutu wanda shirin rayuwata zai gabatar muku akan muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunanin su lafiyar su da kuma yadda suke mu'amala da makusantan su bakin mu sun hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wadda ta bukaci a saka ya sunanta sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto
9: rayuwata
10: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
11: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan mijin da ka ba mai yadda da wata ne wata mace ne a waje ta zo take gaya min cewa ga abin da mijinki ke yi gaskiya fadan nan ban san wanda zai raba mu ba amma to me ya faru da kansa ma yazo ya fada mun gashi abin da yake sai da na dauki kwanaki bana iya bacci sai awaye jini na sai da ya hau
10: anasa ra'ayin Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa
12: ana aiki ana kuma yin sana'a ana kuma fafutukar rayuwa amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ya kai abin da kake so kai a rayuwa ba shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani me ke yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro
10: to kowane fashin baki masana halayyar dan adam zasu yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na cewa
13: da yawan maza sai dai karatu wanda bai taba kullu daki ya kuka shi kadai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaka da ƴaƴan ma da zasu kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider bane zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan
10: Comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare
14: ina kira da babban murya wa iyaye mu mata idan kin ga zaman auren bai yi ba akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabon hankali ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki
10: masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke
15: RFI
16: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taba tsintar kanta a wannan yanayi wanda ta buƙaci a saka ya sunanta
17: A gaskiya ciwon damuwa lalura ne babba da gaskiya na yi fama da shi sosai saboda rashin abun yi saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi saboda a da da muka yi aure yana dauke min laluran komai ba abin da baya mani amma a yanzu gaskiya ba komi bane namiji zai iya dauke ma mamaci kuma ga yara ko kudin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum kai kuma kana da laluranka kaman ni yanzu ina da uwa ina da uba ina da kuma ƴan uwa to akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka ana buƙatan da kai shi to kuma baka da hali har ya zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin waɗannan abubuwan ko ka fita a cikin warinka baka iya komi baka iya maida biyayya zama goma duk kullun cikin tagumi wani lokacin ma har bana son fita ko akwai wani dan biki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su ni bana iya fita
16: wani mataki kika dauka dan fita daga halin da kika tsinci kanki a ciki
17: kullun roƙona dai mai gidana dai yayi hakuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a amma a'a sai rana daya ana zauna kawai Allah da addu'a da nake yi Allah ubangiji ya taba min zuciyar shi rana daya ce to je ki to yanzu alhamdulillah da nake aiki na ina iya makaina wasu abubuwa duka wannan damuwan da da in shiga in rinka kuka wasu abubuwa kuma bana iya fadi ma kowa amma yanzu alhamdulillah aikin ga da nake na dai san ba zai dauke komai ba to amma alhamdulillah da wannan ma saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane cikin ƴan uwa na mata
16: amma baki fuskanci wani kalubale ba bayan kin samu aikin yi
17: shi ma na samu kalubale akan shi sai daga bayan na zo na ce to menene ai ba komi bane saboda da na fara fita irin kananun maganganu ta fara fita saboda mijin baya bata abinci baya abubuwa da yawa irin dai na mata ya gudu ya batta waye irin dai kananun abubuwan nan dai su ma dai dole sai da na zo na yaki da shi to amma dai yanzu alhamdulillah
16: a matsayin ki na wadda ta taba fama da lalurar nan wace shawara zaki baiwa masu fama da ita
17: ciwon damuwa gaskiya ne to masu fama da shi shawaran da zan ba su su yi hakuri su nemi maganin damuwan kuma su nemi masana akan wannan fanni su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi
9: rayuwata
16: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake jihar Kano
18: idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata dalili kuwa ita mace kusan ita daya sun zame mata dole. Tana da wani irin kusanci sosai da yara. Duk sanda aka ce danta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali. Kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata. Mata su suke fadi tashi da yara su suke fadi tashi a asibiti. So zaka ga mata suna cikin yanayi. Duk sanda kuma ba ta da shi, mata har cira ne suke zuwa. Kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani ya za ta fita ta tafi wani guri aikatau ta dawo ta kawo mashi kudin ta kawo ta kula da yayanta. Ya kamata a saurari kadin su a biya musu bukatun su a fidda su cikin wannan matsala.
16: Shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kaurecewa kamuwa da cutar damuwa?
18: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajen mu a matsayin mu na kwararru da muke bada shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority. Wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba, ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya, ita kuma ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane su ya karya mata gwiwa ta fadi.
16: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samarwa iyalansu kwanciyar hankali musamman matan su?
18: Kullun ni shawara da nake bawa magidanta, wato tun kana raye, abin da ya kamata kai shine ka empower mataka. Ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, an akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa, ya zamanto tana da wani some level na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata. Damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ci kanana. Duk sanda a ce kai kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikin ta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da baka na.
16: Kira ga gwamnati fa?
18: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi, akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to a yi focusing akan mata domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta rayuwar al'umma direct to ka taba mace.
16: Dr. Idris Salisu Rogo kenan, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da zata iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lallurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
15: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro na wannan rana. Sunana Ruqayya Abba Kabara. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa a Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba, wanda ya samu sahalewar gwamnati, wanda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku akai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. Ra'ayin Malam Ali M. Tujja yace ƙarya ne kawai, ga su Amurkawa ma suna yanke mutane hukuncin kisa. Jinin Katsina Maradi yace wanda ya kashe a kashe shi ko babana ne. Ra'ayin Yunusa Tanko Bani Mbaka yace mu dai fatan mu duk abin da zai zama alkhairi a ƙasar mu ta Najeriya, Allah ya tabbatar da ita, akasin haka kuma Allah ya yi mana kariya. Aminu Sa'ad yace a watan gobe kuma Amurka za ta zartaswa da wani hukuncin kisa. Prince Adam Abubakar bin Ali yace aikin banza, amma ai gwamnati ta bawa ƴan ta'adda dama, a kulli yaumin ana kashe talakawa wanda ba su da adadi. Hassan Lafiya Fataskum yace assalamu alaikum, sunana Hassan Adamu Lafiya. A gaskiya wannan rashin hukunci ne yasa ta'addanci ke ƙara ƙaruwa, Allah ya kyauta. Ibrahim dan Fulani ya yare yace daga Warji a jihar Bauchi, RFI Hausa, ya kamata mahukunta su duba wannan lamari da idan basira. Sai ra'ayin Bula Macen Lumi Gallaba mai midiya daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidam yace assalamu RFI Hausa, da farko ina muku fatan alkhairi. Hakikanin rashin bin dokokin Ubangiji yasa wannan al'amari ke ƙara tasiri, bala'o'i iri-iri suna fuskantar Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya baki daya. Muhammad Tukur yace shi yasa kashe-kashe yawa ko a Amurka ana yanke hukuncin kisa. Tukura Bobo yace aiwatar da hukuncin kisa ga waɗanda suka sace dukiyar al'umma ko kashe-kashen al'umma na ba gaira ba dalili abu ne da al'ummar Najeriya za su ji dadi a kansa. Shi kuwa Musa Usman yace rashin aiwatar da hukuncin kisa shike ƙara ta'azzara bala'o'in da ake fama da su. Allah ya kawo mana mafita amma Najeriya ta farushi da yawa. Abubakar Kawu Girgir yace to mai laifi da ya kamata a bashi laifin sa mara laifi kuma a sallame shi sannan yin hukunci shine daidai matukar an tabbatar da abin da ake zargin mutum ya aikata domin dai a gaskiya rashin yanke hukuncin ya sa matsalar tsaro da kuma aikata aikin ashe ke ƙara mamaya a fadin Najeriya. Na hali Garba Kamba yace hakika rashin hukuncin kisa ga masu manyan laifuka a Najeriya shine babban tubalin karuwar aikata ba daidai ba a kasar. To mai sauraro kada a sha'afa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu ko shafu mu na Facebook a RFI Hausa. Yanzu kuma sai ra'ayin malami na gaba. Hamza Muhammad yace wallahi Allah ne kadai ya san yawan al'umar da gwamnati da jami'an tsaro suke kashewa a boye a kowace shekara. Khalid Jibril kuwa a ra'ayin sa cewa yake wannan ba daidai bane. Babu kasar da za ta samu raguwa aikata manyan laifuka matukar ba a yanke hukuncin kisa kan masu aikata miyagun laifuka. Gali M Ibra mai shafshaf daga da magaram da Yakubu mai aski ba da raka da mamman Sani Dauda Cinwaza da lawwali na banki Adamu Sunusi da baban gida Buba Fajewa ta kai tare da Sale na Kano Bande daga Jamhuriyar Niger dukkanin su suka tare suka ce assalamu sashin Hausa na RFI muna muku fatan alkhairi a koda yaushe. To cika shekaru 10 da rashin aiwatar da hukuncin kisa a tarayyar Najeriya hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda wasu suka aikata laifin da hukuncin kisa ya rataye a wuyan su yan gaban goshin gwamnati dan haka mai uwa a bakin murhu ai ba zai kwana da yunwa ba. Za mu karkare da ra'ayin Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Haddabi Mayyama suka ce assalamu RFI Hausa. Hakika yau kimanin shekaru 10 babu aiwatar da hukuncin koti na kisa ko girmama hukuncin kotuna da gwamnati ke yi. Hakika wannan ba karaman abin takeici bane ga kasar mu Najeriya. Rashin bin doka da rashin hukunci na ɗaya daga cikin abin da ke sa ƴan ta'adda ke yin yadda suke so na kisan mutanen da ya kamata kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su tashi tsaye dan kare su. To iyakacin sakonnin da zamu iya dauka kenan daga shafin mu na Facebook. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jami'in da ya hada mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. Sunana Ruqayyah Abba Kabara da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, mu huta lafiya.
1: Wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji masana siyasa a Najeriya sun fara sharhi kan committee yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa Koskorima wanda a cikin sa ya sanya sunan wasu fitattun gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da M Ventura wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron kuwa ya bukaci masu zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta da su kwantar da hankulansu domin ya fara biyan bukatunsu kuma abu ne da zai ɗauki lokaci. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Ibrahim Tukur Kefi, ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.

0: dai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, masana siyasa sun fara sharhi kan kwamitin yakin neman zaɓe da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sake yi wa kuskurima, wanda cikinsa ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar ƙawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bukaci masu zanga-zanga da ɗalibai ke jagoranta da su kwantar da hankula. To ga labaran bi da bi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga kwamitin yakin neman zaɓensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin kwamitin yakin neman zaɓen akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na haɗa kai da ƙananan jam'iyyun adawa don murƙushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu ɗauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar ƙungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Nijar da su yi cikakken bayani kan hali da ɗan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakinsa ba tare da gindaya sharaɗi ba. Musa Kaka, wanda shi ne shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Nijar, ya ɓace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a Yamai. A farkon watan Oktoba, ƙungiyar Reporters Sans Frontières ta ce ministan shari'a na Nijar ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Déby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar ƙasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta ƙara tabbatar da rahotanni da suka ce ƙasashen biyu sun maida da alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zarginsu da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudinsu ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye ciki har da 'yan Ventura wajen kafa wata sabuwar ƙawancen 'yan bindiga da na siyasa. Ƙawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Félix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu haƙar zinari 13, tare da jikkata wasu 28 a cewar wata ƙungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar 'yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai, cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar gini bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuƙi a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya ƙara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadan Russia domin yi mata ƙarin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.

0: da kuma tasirinsa ga tattalin arziki. Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na neman wata hanya ta bunkasa tattalin arzikinta da samar da hanyoyin dogaro da kai ga al'ummarta. Wannan ne ya sa gwamnatin jihar ta haɗu da masu zuba jari da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu ruwa da saki a wani taro da aka gudanar a birnin Lagos da ke kudancin Najeriya domin duba damar zuba jari da za ta taimaka wajen samar da abin da ake kira durable solutions, wato hanyoyin magance matsalolin al'umma na dogon lokaci. A matsayin shimfiɗar wannan shiri, mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur, wanda ya wakilci gwamna Babagana Umara Zulum, ya bayyana mana manufar shirya wannan taro.
1: Mun zo ne domin mu yi magantu da kamfanoni musamman akan harkokin yanzu kaman tallafi da kamfanoni suke yi wa al'umma, shine ake faɗa akan cewa corporate social responsibility. Muna gani akan cewa yanzu bai kamata a ce kullum mutanen Borno sai an zo ana ta mana tallafi akan irin abinci wasu abubuwan da aka taba yi ba. Yanzu din muna son mu ce to Borno tana da hanyoyi da yawa na kamfanoni su shigo cikin Borno domin su zo su tallafa, kuma a ga yadda za a samu a kirkiro ayyukan yi wa matasa da kuma mutanen Borno gaba daya. Habakan arziki, akwai hanyoyi da yawa a cikin jihar Borno wanda kamfanoni idan suka zo suka sa jari a cikin abubuwan da akwai, ba nan da jimawa ba jihar Borno za ta farfado.
0: Masu zuba jari na bukatar sanin inda za su saka kudadensu, irin ribar da za su iya samu, da kuma hanyoyin gudanar da kasuwanci cikin aminci. Dr. Babagana Mustapha Malumbe, mukaddashin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Borno, ya bayyana wasu daga cikin dalilai da zai janyo hankalin masu zuba jarin.
2: Yanzu Borno ta tashi daga gine-gine. Mun gode ma His Excellency the Executive Governor da ya ɗauki lokacinsa ya bi cikin ƙauyuka da birane inda 'yan Boko Haram suka ɓaɓɓata, kuma ya dage a wurin Maida wanda suka bar gidajensu a ƙauyuka suka koma. Yanzu abin da ake buƙata, yanzu ana buƙatar bunƙasa na arziki da yake cikin Borno. Mutanenmu yawancinsu manoma ne kuma 'yan kasuwa ne. A kasuwanci da suke mutanenmu mafi yawansu, wayansu har yanzu suna nan, wayansu kuma sun gada ilimin kasuwanci. Akwai manyan 'yan kasuwa wanda suke da mutane, misali a Kano, Lagos, har kuma kasashen waje na Chad da Niger, kuma suna da ilimin kasuwanci amma ba su da wannan jari. Abin da ya kawo shine wayannan mutane masu hannun jari nan su zo su taimakawa mutanenmu nan, su ba su jari su yi amfani da iliminsu su sake komawa wurinsu na da. Zan baka misali, yanzu a cikin IDP camps da mutane da suka koma garurukansu, za a samu ɗan kasuwa da yake da kuɗi miliyan 500,000, 200,000, 300,000 ya gurgudun karfinsa, amma ya zo ya shiga cikin IDP camp bai da kokobo. An kona mishi mota, an kona kayan jarinsa, amma shi ya zo yanzu bai da kokobo, yana da ilimin wannan jari. In aka tallafa mishi zai iya farfadowa ya koma wurin shi na da, kuma har ma ya taimakawa wayansu. Zan iya ɗauka kuma akwai manoma. An san karamin hukumar Mobar da Masar da tattase. Akwai wanda suke noman tattase miliyan 200,000. Za a je motoci a ɗiba. Amma 'yan Boko Haram sun shiga sun kwashe musu dukiya, sun kona wayansu, sun kona motocinsu. Amma yanzu shi aka ba shi jari zai iya juyawa, zai iya yayi kasuwanci ya koma wurin shi na da, har kuma ya taimaka wa mutane.
0: Wannan shiri ne na da nufin samar da yanayi da zai baiwa mutane da rikici ya shafa damar sake gina rayuwarsu cikin aminci, samun abin dogaro da kai, da kuma ci gaba da rayuwa ba tare da dogaro da tallafin gaggawa a kowane lokaci ba. Dr. Mairo Mandara ita ce babbar mai ba da shawara kuma mai kula da tsare-tsaren aiwatar da shirin ci gaba mai ɗorewa da ayyukan agaji na jihar Borno.
3: To alhamdulillah, kulliya ta biya kudin sabulu domin mun samu kamfanoni da yawa da suka zazzo, da bankuna da suka zazzo. Alhamdulillah, kamar yanzu tun 2022 muka cire mutane wajen miliyan guda daga abin da ake kira camp, IDP camp, muka maida su garurukansu. to kaga waɗannan mutane

0: yanzu sun fara ayyuka, sun fara noma, suna sana'a. ƴaƴansu sun sa su a makaranta. A shekaru biyu da suka wuce din nan mun dauke yara rabin miliyan daga titi an sa su a makaranta. Yanzu makarantun mu na Tsangaya a Maiduguri ana koya ma yara sana'a. Za ku je ku yi karatun ku na musulunci kamar yadda kuka saba, amma in aka tashi za a koya muku sana'a. Akwai wanda suke koyan sana'a, akwai wanda an fara koya musu su gyara waya, akwai wanda za a koya musu su gyara computer. Kuma ba wai ana koya musu ƙananan abubuwa ne, ana koya musu abubuwan zamani. Yanzu a bisa yadda muka shirya abin, nan da shekara uku za a fara koya ma almajirai wani abu da ake kira coding, domin duk yaron da ya haddace Qur'ani kwakwalwar shi na ja, zai dau wannan abin da sauki. Don haka mutu ba turanci bane ya dame mu, amfani da kwakwalwa ne ya dame mu.
1: Gidauniyar Dangote wanda ta dade tana alaka da gwamnatin Borno wajen taimakawa al'umma na daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci wannan taro. Mai Zuwaira Yusufu ita ce shugabar gidauniyar, ta kuma bayyana mana sabon shirinsu na farfado da tattalin arzikin al'ummar Borno.
2: Amma muna aiki da Borno yadda ka ce an dade muna yi. Yanzu an wuce daga taimako irin akwai matsala, akwai attack, akwai abinci, a gina gidaje, yanzu mutane su samu livelihood. So akwai aiki da muke yi da Bank of Industry inda muke so mu taimaka ma masu yin business a Borno. So yadda za mu yi is the Bank of Industry za a zare wani kuɗi daban na Borno State. Yes, so that masu yin business su iya samun loan a wajen. Amma mu kuɗin mu bai da interest, so 0% interest ne. Amma kuɗin Bank of Industry su za su sa 10% interest, which is kashi goma, wanda ba su iya ƙasa da 10% ɗin nan. So yanzu sai a yi tsakanin muna mu 0% da wannan kashi goma, kaga wanda ya ramci kuɗin 5% zai biya.
3: Kashi biyar.
2: Yes, babu irin wannan loan a ko'ina a Nigeria.
1: Cikin kamfanoni da suka nuna sha'awar zuba jari a jihar Borno har da Friesland Campina, wanda ke zama jagaba wajen sarrafa madara da abincin yara a duniya, kuma kulle a Biola, shi ne babban jami'i da ya wakilci kamfanin a wannan taro.
4: We are expanding milk collection operations to the north.
5: Muna faɗaɗa ayyukanmu na tattara madarar shanu zuwa arewacin Najeriya. Mun fara Abuja, yanzu kuma muna son lekawa jihar Borno. Kamar yadda gwamnatin jihar ta nuna sha'awar haka, musamman ta hannun mataimakin gwamna wanda shine kwamishinan kula da harkokin kiwo a jihar, ya nuna sha'awar tattaunawa kan yadda Friesland Campina zai rika sayan madara daga manoman jihar Borno. Muna shirye mu yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar wajen sayan madarar da ake samarwa. Mu ba mu gudanar da aikin kiwo, amma muna tallafawa da ƙarfafa gwiwar manoma. Haka kuma muna ba su horo da ƙarin ilimi domin tabbatar da cewa sun samu damar samar da madara mai yawa daga kowace saniya da suke da ita, tare da samun kuɗin shiga mai yawa da zai taimaka musu wajen kula da kansu da iyalansu, da kuma inganta rayuwar iyalansu da al'ummarsu baki ɗaya.
4: Upliftment of their families and the community.
1: Zuba jari na iya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin jihar Borno. To amma hakan zai buƙaci haɗin gwiwa da tsaro da ingantaccen yanayin kasuwanci, da kuma tabbatar da cewa al'umma da ake son taimakawa sun samu damar shiga cikin tsarin sosai an dama da su. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, Ahmad Abba da na shirya na kuma gabatar, ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
6: A wani lamari da ke zaman sabon abu a siyasar Najeriya, an hango sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka hada da PDP da ACOT da APGA da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na APC da kuma tabbatar da cewa ya yi nasara a zabe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da muhawara dangane da batun aƙida ko kuma kare muradun al'umma a siyasar Najeriya. A game da wannan batu, za ku iya bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na Facebook.
1: To maudu'i da zamu tattauna kenan cikin filin ra'ayoyin ku masu sauraro. Bari mu dan numfasa da wannan.

0: Madalla. Bayan kwashe shekaru da dama na rikicin Boko Haram da kuma tasirinsa ga tattalin arziki, gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na neman wata hanya ta bunkasa tattalin arzikinta da samar da hanyoyin dogaro da kai ga al'ummarta. Wannan ne ya sa gwamnatin jihar ta haɗu da masu zuba jari da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu ruwa da saki a wani taro da aka gudanar a birnin Lagos da ke kudancin Najeriya, domin duba damar zuba jari da za ta taimaka wajen samar da abin da ake kira durable solutions, wato hanyoyin magance matsalolin al'umma na dogon lokaci. A matsayin shimfiɗar wannan shiri, mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur, wanda ya wakilci gwamna Babagana Umara Zulum, ya bayyana mana manufar shirya wannan taro.
1: Mun zo ne domin mu yi magantu da kamfanoni, musamman akan harkokin yanzu kaman tallafi da kamfanoni suke yi wa al'umma, shine ake faɗa akan cewa corporate social responsibility. Muna gani akan cewa yanzu bai kamata a ce kullum mutanen Borno sai an zo ana ta mana tallafi akan irin abinci a wasu abubuwan da aka saba yi ba. Yanzu din muna son mu ce to Borno tana da hanyoyi da yawa na kamfanoni su shigo cikin Borno domin su zo su tallafa, kuma a ga yadda za a samu a kirkiro ayyukan yi wa matasa da kuma mutanen Borno gaba daya. Haɓakan arziki, akwai hanyoyi da yawa a cikin jihar Borno wanda kamfanoni idan suka zo suka sa jari a cikin abubuwan da akwai, ba nan da jimawa ba jihar Borno za ta farfaɗo.
0: Masu zuba jari na bukatar sanin inda za su saka kudadensu, irin ribar da za su iya samu, da kuma hanyoyin gudanar da kasuwanci cikin aminci. Dr. Babagana Mustapha Malumbe, mukaddashin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Borno, ya bayyana wasu daga cikin dalilai da zai janyo hankalin masu zuba jarin.
2: Yanzu Borno ta tashi daga gine-gine. Mun gode ma His Excellency the Executive Governor da ya ɗauki lokacinsa ya bi cikin ƙauyuka da birane inda 'yan Boko Haram suka ɓaɓɓata, kuma ya dage a wurin Maida wanda suka bar gidajensu a ƙauyuka suka koma. Yanzu abin da ake buƙata, yanzu ana buƙatar bunƙasa na arziki da yake cikin Borno. Mutanenmu yawancinsu manoma ne kuma 'yan kasuwa ne. A kasuwanci da suke mutanenmu mafi yawansu, wayansu har yanzu suna nan, wayansu kuma sun gada ilimin kasuwanci. Akwai manyan 'yan kasuwa wanda suke da mutane, misali a Kano, Lagos, har kuma kasashen waje na Chad da Niger, kuma suna da ilimin kasuwanci amma ba su da wannan jari. Abin da ya kawo mu shine waɗannan mutane masu hannun jari nan su zo su taimakawa mutanenmu nan, su ba su jari, su yi amfani da iliminsu, su sake komawa wurinsu na da. Zan baka misali, yanzu a cikin IDB camps da mutanen da suka koma garurukansu, za a samu ɗan kasuwa da yake da kuɗi miliyan 500, 200, 300, 100, ya gurgurdon karfinsa, amma ya zo ya shiga cikin IDP camp bai da kokobo. An kona mishi mota, an kona kayan jarinsa, amma shi ya zo yanzu bai da kokobo, yana da ilimin wannan jari. In aka tallafa mishi zai iya farfadowa ya koma wurin shi na da, kuma har ma ya taimakawa wayansu. Zan iya ɗauka kuma akwai manoma. An san karamin hukumar Mobar da Masar da tattase. Akwai wanda suke noman tattase miliyan 200-300. Za a je motoci a ɗiba. Amma 'yan Boko Haram sun shiga sun kwashe musu dukiya, sun kona wayansu, sun kona motocinsu. Amma yanzu shi aka bashi jari zai iya juyawa, zai iya yayi kasuwanci ya koma wurin shi na da, har kuma ya taimaka mutane.
0: Wannan shiri ne na da nufin samar da yanayi da zai baiwa mutane da rikici ya shafa damar sake gina rayuwarsu cikin aminci, samun abin dogaro da kai, da kuma ci gaba da rayuwa ba tare da dogaro da tallafin gaggawa a kowane lokaci ba. Dr. Mairo Mandara ita ce babbar mai ba da shawara kuma mai kula da tsare-tsaren aiwatar da shirin ci gaba mai ɗorewa da ayyukan agaji na jihar Borno.
3: To alhamdulillahi, kulliya ta biya kuɗin sabulu, domin mun samu kamfanoni da yawa da suka zazzo, da bankuna da suka zazzo. Alhamdulillahi, kamar yanzu tun 1222 muka cire mutane wajen miliyan guda daga abinda ake kira camp IDP camp muka maida su garurukan su to kaga wayannan mutanen yanzu sun fara ayyuka sun fara noma suna sana'a ƴaƴan su sun sa su a makaranta a shekaru biyu da suka wuce dinnan mun dauke yara rabin miliyan daga titi an sa su a makaranta yanzu makarantun mu na tsangaya a Maiduguri ana koya ma yara sana'a za ku je ku yi karatun ku na musulunci kamar yadda kuka saba amma in aka tashi za a koya muku sana'a akwai wanda suke koyan sana'a akwai wanda an fara koya musu su gyara waya akwai wanda za a koya musu su gyara computer kuma ba wai ana koya musu kananan abubuwa ne ana koya musu abubuwan zamani yanzu a bisa yadda muka shirya abin nan da shekara 3 za a fara koya ma almajirai wani abu da ake kira coding domin duk yaron da ya haddace Qur'ani kwakwalwar shi na ja zai dau wannan abin da sauki dan haka mutu ba turanci bane ya dame mu amfani da kwakwalwa ne ya dame
0: Gidauniyar Dangote wanda ta dade tana alaka da gwamnatin Borno wajen taimakawa al'umma na daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci wannan taro Mai Zuwaira Yusufu ita ce shugabar Gidauniyar ta kuma bayyana mana sabon shirin su na farfado da tattalin arzikin al'ummar Borno.
4: Amma muna aiki da Borno like yadda kace an dade muna yi. Yanzu is an wuce daga taimako irin akwai matsala, akwai attack, abinci a gina gidaje yanzu mutane su samu livelihood. So akwai aiki da muke yi da Bank of Industry inda muke so mu taimaka ma masu yin business a Borno. So yadda za mu yi is the Bank of Industry za a zare wani kuɗi daban na Borno State. Yes, so that masu yin business su iya samun loan a wajen. Bashi. Amma mu kuɗin mu bai da interest so 0% interest ne amma kuɗin Bank of Industry su za su sa 10% interest which is kashi wanda ba su iya ƙasa da 10% din nan so yanzu sai ayi tsakanin mu na 0% da wannan kashi 10 kaga wanda ya ramci kuɗin 5% zai biya
5: kashi 5
4: yes babu irin wannan loan a ko'ina a Nigeria
0: cikin kamfanoni da suka nuna sha'awar zuba jari a jihar Borno har da Friesland Campina wanda ke zama jagaba wajen sarrafa madara da abincin yara a duniya kuma kulle a biola shine babban jami'i da ya wakilci kamfanin a wannan taro
6: we are expanding milk collection operations to the north
7: muna fadada ayyukan mu na tattara madarar shanu zuwa arewacin Najeriya mun fara Abuja yanzu ko muna son lekawa jihar Borno kamar yadda gwamnatin jihar ta nuna sha'awar haka musamman ta hannun mataimakin gwamna wanda shine commissioner kula da harkokin kiwo a jihar ya nuna sha'awar tattaunawa kan yadda Friesland Campina zai rika sayan madara daga manoman jihar Borno muna shirye mu yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar wajen sayan madarar da ake samarwa mu ba mu gudanar da aikin kiwo amma muna tallafawa da ƙarfafa gwiwar manoma haka kuma muna ba su horo da ƙarin ilimi domin tabbatar da cewa sun samu damar samar da madara mai yawa daga kowace saniya da suke da ita tare da samun kuɗin shiga mai yawa da zai taimaka musu wajen kula da kansu da iyalansu da kuma inganta rayuwar iyalansu da al'ummar su baki daya
6: upliftment of their families and the community
0: zuba jari na iya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin jihar Borno amma hakan zai buƙaci haɗin gwiwa da tsaro da ingantaccen yanayin kasuwanci da kuma tabbatar da cewa al'umma da ake son taimakawa sun samu damar shiga cikin tsarin sosai an dama da su masu sauraro da haka shirin zai dasa aya a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai Ahmad Abba da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri a huta lafiya
8: A wani lamari da ke zaman sabon abu a siyasar Najeriya, an hango sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka hada da PDP da Accord da APGA da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na APC da kuma tabbatar da cewa ya yi nasara a zabe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da muhawara dangane da batun aƙida ko kuma kare muradun al'umma a siyasar Najeriya. A game da wannan batu, za ku iya bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na Facebook.
0: maudu'i da zamu tattauna kenan cikin filin ra'ayin ku masu sauraro bari mu dan numfasa da wannan

0: jihar Borno. To amma hakan zai buƙaci haɗin gwiwa da tsaro da ingantaccen yanayin kasuwanci da kuma tabbatar da cewa al'umma da ake son taimakawa sun samu damar shiga cikin tsarin sosai an dama da su. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, Ahmad Abba da na shirya na kuma gabatar, ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
1: A wani lamari da ke zaman sabon abu a siyasar Najeriya, an hango sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka hada da PDP da Accord da Afga da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na APC da kuma tabbatar da cewa yayi nasara a zabe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da muhawara dangane da batun aqida ko kuma kare muradin al'umma a siyasar Najeriya. A game da wannan batu, za ku iya bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma ku bar saƙon ku a shafinmu na Facebook.
0: To, maudu'i da za mu tattauna kenan cikin filin ra'ayoyinku masu sauraro. Bari mu dan numfasa da wannan.

0: International.
1: Madalla. Bayan kwashe shekaru da dama na rikicin Boko Haram da kuma tasirin sa ga tattalin arziki, gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na neman wata hanya ta bunkasa tattalin arzikinta da samar da hanyoyin dogaro da kai ga al'ummarta. Wannan ne yasa gwamnatin jihar ta haɗu da masu zuba jari da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu ruwa da saki a wani taro da aka gudanar a birnin Lagos da ke kudancin Najeriya, domin duba damar zuba jari da za ta taimaka wajen samar da abin da ake kira durable solutions, wato hanyoyin magance matsalolin al'umma na dogon lokaci. A matsayin shimfiɗar wannan shiri, mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur, wanda ya wakilci gwamna Babagana Umara Zulum, ya bayyana mana manufar shirya wannan taro.
2: Mun zo ne domin mu yi magantu da kamfanoni, musamman akan harkokin yanzu kaman tallafi da kamfanoni suke yi wa al'umma, shine ake fada akan cewa corporate social responsibility. Muna gani akan cewa yanzu bai kamata a ce kullum mutanen Borno sai an zo ana ta mana tallafi akan irin abinci a wasu abubuwan da aka saba yi ba. Yanzu din muna son mu ce to Borno tana da hanyoyi da yawa na kamfanoni su shigo cikin Borno domin su zo su tallafa, kuma a ga yadda za a samu a kirkiro ayyukan yi wa matasa da kuma mutanen Borno gaba daya. Haɓakan arziki, akwai hanyoyi da yawa a cikin jihar Borno wanda kamfanoni idan suka zo suka sa jari a cikin abubuwan da akwai, ba nan da jimawa ba jihar Borno za ta farfaɗo.
1: Masu zuba jari na bukatar sanin inda za su saka kudadensu, irin ribar da za su iya samu, da kuma hanyoyin gudanar da kasuwanci cikin aminci. Dr. Babagana Mustapha Malumbe, mukaddashin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Borno, ya bayyana wasu daga cikin dalilai da zai janyo hankalin masu zuba jarin.
3: Yanzu Borno ta tashi daga gine-gine. Mun gode ma His Excellency the Executive Governor da ya ɗauki lokacinsa ya bi cikin ƙauyuka da birane inda 'yan Boko Haram suka ɓaɓɓata, kuma ya dage a wurin Maida wanda suka bar gidajensu a ƙauyuka suka koma. Yanzu abin da ake buƙata, yanzu ana buƙatar bunƙasa na arziki da yake cikin Borno. Mutanenmu yawancinsu manoma ne kuma 'yan kasuwa ne. A kasuwanci da suke mutanenmu mafi yawansu, wayansu har yanzu suna nan, wayansu kuma sun gada ilimin kasuwanci. Akwai manyan 'yan kasuwa wanda suke da mutane, misali a Kano, Lagos, har kuma kasashen waje na Chad da Niger, kuma suna da ilimin kasuwanci amma ba su da wannan jari. Abin da ya kawo mu shine waɗannan mutane masu hannun jari nan su zo su taimakawa mutanen mu nan, su ba su jari su yi amfani da ilimin su sake komawa wurin su na da. Zan baka misali, yanzu a cikin IDB camps da wasu mutane da suka koma garurukan su, za a samu dan kasuwa da yake da kuɗi miliyan 500, 200, 300, 100 ya gurgudun karfin sa, amma ya zo ya shiga cikin IDP camp bai da kokobo. An kona mishi mota, an kona kayan jarinsa, amma shi ya zo yanzu bai da kokobo, yana da ilimin wannan jari. In aka tallafa mishi zai iya farfadowa ya koma wurin shi na da, kuma har ma ya taimakawa wayansu. Zan iya ɗauka kuma akwai manoma. An san karamin hukumar Mobor da Masak da tattase. Akwai wanda suke noman tattase miliyan 200-300. Za a je motoci a ɗiba. Amma 'yan Boko Haram sun shiga sun kwashe musu dukiya, sun kona wayansu, sun kona motocinsu. Amma yanzu shi aka bashi jari zai iya juyawa, zai iya yayi kasuwanci ya koma wurin shi na da, har kuma ya taimaka wa mutane.
1: Wannan shiri ne na da nufin samar da yanayi da zai baiwa mutane da rikici ya shafa damar sake gina rayuwarsu cikin aminci, samun abin dogaro da kai, da kuma ci gaba da rayuwa ba tare da dogaro da tallafin gaggawa a kowane lokaci ba. Dr. Mairo Mandara ita ce babbar mai ba da shawara kuma mai kula da tsare-tsaren aiwatar da shirin ci gaba mai ɗorewa da ayyukan agaji na jihar Borno.
4: To alhamdulillahi, kulliya ta biya kuɗin sabulu, domin mun samu kamfanoni da yawa da suka zazzo, da bankuna da suka zazzo. Alhamdulillahi, kamar yanzu tun 1222 muka cire mutane wajen miliyan guda daga abinda ake kira camp IDP camp muka maida su garurukan su. To kaga waɗannan mutanen yanzu sun fara ayyuka, sun fara noma, suna sana'a. Ya'yansu sun sa su a makaranta. A shekaru biyu da suka wuce dinnan mun dauke yara rabin miliyan daga titi an sa su a makaranta. Yanzu makarantun mu na Tsangaya a Maiduguri ana koya ma yara sana'a. Za ku je ku yi karatun ku na musulunci kamar yadda kuka saba, amma in aka tashi za a koya muku sana'a. Akwai wanda suke koyan sana'a, akwai wanda an fara koya musu su gyara waya, akwai wanda za a koya musu su gyara kwamfuta. Kuma ba wai ana koya musu ƙananan abubuwa ne, ana koya musu abubuwan zamani. Yanzu a bisa yadda muka shirya abin, nan da shekara uku za a fara koya ma almajirai wani abu da ake kira coding, domin duk yaron da ya haddace Qur'ani kwakwalwar shi na ja, zai dau wannan abin da sauki. Don haka mutu ba turanci ba ne ya dame mu, amfani da kwakwalwa ne ya dame.
1: Gidauniyar Dangote wanda ta dade tana alaka da gwamnatin Borno wajen taimakawa al'umma na daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci wannan taro. Ms. Zuwaira Yusufu ita ce shugabar gidauniyar, ta kuma bayyana mana sabon shirin su na farfado da tattalin arzikin al'ummar Borno.
0: Amma muna aiki da Borno yadda ka ce an dade muna yi. Yanzu an wuce daga taimako irin akwai matsala, akwai attack, akwai abinci, a gina gidaje, yanzu mutane su samu livelihood. So akwai aiki da muke yi da Bank of Industry inda muke so mu taimaka ma masu yin business a Borno. So yadda za mu yi is the Bank of Industry za a zare wani kuɗi daban na Borno State. Yes, so that masu yin business su iya samun loan a wajen. Bashi. Amma mu kuɗin mu bai da interest, so 0% interest ne. Amma kuɗin Bank of Industry su za su sa 10% interest, which is kashi gun wanda ba su iya ƙasa da 10% din nan. So yanzu sai a yi tsakanin muna mu 0% da wannan kashi goma, kaga wanda ya ramci kuɗin 5% zai biya.
5: Kashi biyar.
0: Yes, babu irin wannan loan a ko'ina a Nigeria.
1: Cikin kamfanoni da suka nuna sha'awar zuba jari a jihar Borno har da Friesland Campina, wanda ke zama jagaba wajen sarrafa madara da abincin yara a duniya, kuma kulle a Biola, shi ne babban jami'i da ya wakilci kamfanin a wannan taro.
6: We are expanding milk collection operations to the north.
7: Muna faɗaɗa ayyukanmu na tattara madarar shanu zuwa arewacin Najeriya. Mun fara Abuja, yanzu kuma muna son leƙawa jihar Borno, kamar yadda gwamnatin jihar ta nuna sha'awar haka, musamman ta hannun mataimakin gwamna wanda shine kwamishinan kula da harkokin kiwo a jihar. Ya nuna sha'awar tattaunawa kan yadda Friesland Campina zai rika sayan madara daga manoman jihar Borno. Muna shirye mu yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar wajen sayan madarar da ake samarwa. Mu ba mu gudanar da aikin kiwo, amma muna tallafawa da ƙarfafa gwiwar manoma. Haka kuma muna ba su horo da ƙarin ilimi domin tabbatar da cewa sun samu damar samar da madara mai yawa daga kowace saniya da suke da ita, tare da samun kuɗin shiga mai yawa da zai taimaka musu wajen kula da kansu da iyalansu, da kuma inganta rayuwar iyalansu da al'ummarsu baki ɗaya.
6: Upliftment of their families and the community.
1: Zuba jari na iya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin jihar Borno. Amma hakan zai buƙaci haɗin gwiwa da tsaro da ingantaccen yanayin kasuwanci, da kuma tabbatar da cewa al'umma da ake son taimakawa sun samu damar shiga cikin tsarin sosai an dama da su. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, Ahmad Abba da na shirya na kuma gabatar, ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
8: A wani lamari da ke zaman sabon abu a siyasar Najeriya, an hango sunayen wasu gwamnonin jihohi da kuma wasu fitattun mutane daga jam'iyyun adawa da suka hada da PDP da ACOT da APGA da dai sauransu a cikin jerin 'yan kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na APC da kuma tabbatar da cewa yayi nasara a zabe mai zuwa. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da muhawara dangane da batun aƙida ko kuma kare muradun al'umma a siyasar Najeriya. A game da wannan batu, za ku iya bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma ku bar saƙon ku a shafinmu na Facebook.
1: maudu'i da zamu tattauna kenan cikin filin ra'ayoyin ku masu sauraro. Bari mu dan numfasa da wannan.

0: To an gaida waɗannan mawakan kasar Faransa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji a Najeriya masana siyasa ne ke sokaci kan sabon kwamitin yakin neman zabe da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sake sanya sunan wasu gwamnonin jam'iyyun adawa a ciki kungiyar tarayyar Turai ta fadada yarjejeniyar da ta cimma da gwamnatin gabashin Libya domin dakile kurarar baki zuwa Turai Kungiyar kasashe musulmi ta yitar da hare-haren mayakan Houthi a Saudiya daidai lokacin da gamayyar wato kawancin kasashe da Saudiya ke jagoranta ta kai hari kasar Yemen inda su ma Houthi suka mayar da martani. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Nura Ado Suleiman da ya tsara shirin kamar yadda aka ji. Azima Bashir Aminu da kuma Ibrahim Tukurkefi muka yi asibancin yau tare da su. Ni Ahmad Abba na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
1: Karfe 5 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
2: Rukayya Abba Kabara.
1: Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun gane lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Har yanzu a Najeriya ana ci gaba da cece ku ce kan matakin INEC na cire sunayen wasu ƴan takara daga cikin jerin sunaye na ƙarshe da ta fitar. ƴan jarida a nahiyar Afirka na ci gaba da kiraye-kiraye kan mahukuntan Niger da su saki ɗan jarida Musa Kaka. Ukraine ta zargi Amurka da taimakawa Russia don kai mata wasu hare-hare da makamai masu linzami a birnin Kyiv. To madallah yanzu ga labarin B da B. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta dauki matsaya ta karshe game da makomar ƴan takarar da ke son adama da su a zabukan gwamnoni a jihohinsu. Inda ta tabbatar da cewa waɗanda aka cire daga jerin sunayen da hukumar ta fitar a ranar Asabar da ta gabata sun ciru. Muddin suna cikin waɗanda hukuncin kotun koli na watan Satumba ya shafa. Akan haka ne masanin doka a Najeriya barista Al-Zubair Abubakar yayi mana tsokaci da kuma fashin bakin waccan doka.
3: Cire sunayen waɗannan mutane da aka yi duk da cewa suna kalubalantar wasu suna kalubalantar cire sunayen su amma ba za mu iya bada amsan wannan ba anan saboda sai mun ga takardar da ya nuna lokacin da suka yi rajista da sabuwar jam'iyya lokacin da suka di campaign lokacin ne za mu iya ganowa ko wannan window da kotun koli ta bayar a farko lokacin da ake shari'a ko yayi catching up da su ko kuma bai catching up da su ba to wannan kuma kotunan da za su je da inda za su yi korafe-korafe su ne za su gane don nan ne za a kai waɗannan takardu na ƙara ai in hukumar zaɓe ta kuskura ta kisa sunan wani ko tambarin jam'iyyarsa a zaɓe ko an yi zaɓen siya an soki dole ne duk mutumin da ya cika ƙa'idojin zaɓe to dole a sa jam'iyyarsa a tambarin siyasa a takarar da zai yi to kaga kuma abin ya zo da rikici da yawa inda ya kamata hukumar zaɓe ta yi shine ta tantance abin da yake daidai na adalci.
1: Barista Al-Zubair Abubakar masanin doka a Najeriya. Majalisar Dinkin Duniya ta sanya Najeriya cikin jerin kasashe 15 da babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya zaba domin zama mambobi a hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar daga shekarar 2027 zuwa 2029. Sauran kasashen da aka zaba tare da Najeriya sun hada da Brazil da Burundi da Jamhuriyar Dominican sai Jamus da Ghana da Ireland da Japan da Jordan sai Kuwait da Nepal da Jamhuriyar Moldova da Ukraine da Uruguay da kuma Zambia. Sabon wa'adin zai fara ne ranar 1 ga watan Janairun 2027 ya kuma kare ranar 31 ga watan Disamban 2029. Bayanai sun ruwaito cewa majalisar na da kasashe mambobi 47 waɗanda babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ke zabar su. Hukumar ƙorafe-ƙorafen jama'a ta Najeriya ta bayyana cewa ta karbi koken mutane sama da miliyan 1,200 daga hannun 'yan ƙasa a cikin shekaru biyu da suka gabata inda ta samu nasarar warware kimanin 716,000 yayin da sauran koken har sama da 560,000 ke kan tsarin kammalawa. Babban kwamishinan hukumar Honorable Bashir Abubakar ne ya bayyana hakan a Abuja inda ya jaddada cewa wannan gagarumin sakamako ya faru ne saboda inganta shirin wayar da kan al'umma da kuma kwarin gwiwar da talakawa suka samu kan adalcin hukumar wajen kare haƙoƙin su. Ga kaɗan daga cikin tattaunawarsa da RFI Hausa.
4: Dukkan wani korafi da kake da shi da ma'aikatanka ne ko ma'aikatan na gwamnati ne ko jiha ko federal ko local government to in kana da matsala irin waɗannan zaka iya zuwa office dinmu mafi kusa ka fadi matsalolinka kuma ba za ka biya ko kabo ba a bincika a ga menene yancinka kuma a yi kokari tare da sunan Allah a an san maka wannan haƙƙi naka wani abin dadi da wannan ma'aikata shine ba inda ba ruwanmu amma akwai inda ba ruwanmu gurin bincike amma ba inda ba ruwanmu gurin tura a yi binciken sannan a maida mana da murtali me aka binciko menene result ai mu dokanmu federal government ba ta haife mu ba national assembly ma ba ta haife mu ba duk abin da muke so mu yi akan abin da ya shafi gwamnati za mu iya yi saboda a cikin dokan gurin ai ban yi tsammanin akwai wata ma'aikata da take da doka wanda shugabanta yake da power irin wannan gurin ba tunda ka ga yanzu zan yanke hukunci anan ba ni da board ba sai wai board sun zauna an yanke hukunci ba sun yadda
1: Honorable Bashir Abubakar shugaban hukumar karbar korafe-korafe ta Najeriya har yanzu muna Najeriya shugaba Bola Tinubu na kasar ya aika da wasu kudirori bi gaban majalisar wakilai don karfafa tsarin shari'a da nufin karfafa hukunce-hukuncen gurfanar da kisan kare dangi laifukan yaki da laifukan cin zarafin bil'adama kudirorin wanda aka mika wa majalisar don yin nazari akan su suna nema a karfafa muhimman fannonin shari'a na kasa da kasa da kuma kafa tanade-tanaden hukunta manyan laifuka karkashin dokoki Najeriya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da fara aikin gina kamfanin da zai rika samar da kakin soja a cikin gida don rage dogaro da ketare. Za a yi amfani da sifa biliyan 3 da miliyan 800 waɗanda 'yan kasar suka tattara a matsayin gudunmawa domin gina wannan kamfani a cikin watanni 15 masu zuwa. Matakin da Mansur Mai Goshi, shugaban kungiyar Tarhan Nakal mai fafutukar kare martabar kasar ke cewa abin farin ciki ne a gare su.
5: Alal hakika wannan kamfani da za a budawa na kera kayan sojoji babban abin yabawa ne babban abin murna ne musamman a wannan lokaci na refondation ko kuma holhodo da kasar Niger lokacin da kowace kasa ke son ta ci gaba yana da kyau ta samu da irin wannan tsari ya kasance tana dogaro da kanta kan kowane irin fanni alal hakika muna ma Allah godiya musamman ga wannan gwamnati ta CNSP kuma suka samar da wannan dama ta kalkashin wannan gidauniya ta fundus solidarity tallafa ma wannan gidauniya domin ayyuka na bunƙasa ƙasa musamman a wannan lokaci da ƙasar Niger ke son ta rage dogaro da ƙasashen waje ko kuma abubuwa na waje wajen ci gabanta lokacin da aka ce duk abin da za ka yi daga waje kace za ka samar da shi ina tsammanin har yanzu kana kalkashin mulkin mallakan da ake gudu
1: Mansur Mai Goshi shugaban kungiyar Tarhan Nakal mai fafutukar kare martabar Jamhuriyar Niger Shugaban hukumar leken asiri na Ivory Coast zai kai ziyara kasar Mali a gobe Alhamis sakamakon tsamin dangantaka da ke kara ta'azzara a tsakanin kasashen biyu. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa rashin jituwa na sake bulla a tsakanin kasashen tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Mali a 2020. Ana ganin watakila wannan ziyara za ta mayar da hankali ne kan sojin Cote d'Ivoire guda 49 da Bamako ta kama a watan Yunin 2023 bayan an zarge su da zama sojojin haya. Kotun Mali ta yanke musu hukuncin zaman gidan yari na shekaru 20 amma daga baya aka yi musu afuwa. Cote d'Ivoire ta ci gaba da nana da cewa sojojin suna kan aikin majalisar ɗinkin duniya ne. Gwamnatocin kasashen Faransa da Chadi sun cimma yarjejeniyar farfado da shirin haɗin gwiwar soji a tsakanin su bayan kusan shekaru 2 suna zaman tankiya matakin da yazo bayan wata ganawa ta musamman da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi da takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Déby Itno a fadar Élysée dake birnin Paris. Shamsiya Haruna na dauke da cigaban labarin.
6: Wannan sabuwar yarjejeniya na zuwa ne a matsayin sauyi babba idan aka kwatanta da tsohuwar alakar da ke tsakanin su inda a wannan karan Faransa ba za ta sake kafa sansanonin soji na dindindin a kasar Chad ba. Maimakon haka, sabon tsarin zai mayar da hankali ga cokan kan samar da shirin bayar da horon yaki na zamani ga dakarun Chad. Musayar bayanan sirri bunƙasa fasahar tsaro da kuma tallafawa jami'an tsaro na sararin samaniya. Wannan dabarar na nuna yadda kasashen biyu ke kokarin daidaita bukatunsu na tsaro ba tare da shigar da tsohon salon mulkin mallaka ko takawa Chad ikon kanta ba, wanda shine silar korar sojojin Faransa a watan Nuwamban 2024. Masana na kallon wannan mataki a matsayin wani yunkuri na fuskantar matsalolin tsaro da ke barazana ga yankin Sahel, musamman har-haren kungiyoyin Boko Haram da ISWAP a yankin tafkin Chad da kuma rikicin Sudan da ya janyo kwararar 'yan gudun hijira kusan miliyan guda zuwa kasar. Bugu da ƙari, yayin da makwabtan Chadin irin su Niger da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka juya ga shirin haɗin gwiwa da Rasha, komawar Chadi ga Faransa na nuna irin sarƙaƙiyar da ke tattare da dabarun tsaro na yankin a halin yanzu.
1: Tana kana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kusan mako daya bayan da hukumomin Niger suka sanar da wato suna tare da Musa Kaka ko kuma suna tsare da Musa Kaka dan jarida kuma tsohon wakilin sashen Faransanci na Niger a Arafai, kungiyar ƴan jarida ta Afirka ta bakin shugabanta Omar Faruk Usman dan jarida daga Somalia bayan bayyana matakin bacewar Musa Kaka yana mai kira ga hukumar kare haƙƙin dan adam ta Afirka da ta shiga cikin wannan al'amari. Ga kaɗan daga cikin jawabin da yayi.
7: It is shocking to all of us.
8: Cewa Musa Kaka, cikakken ɗan jarida, gogaggen ɗan jarida da ke da mutunci wanda ke gudanar da aikinsa, yanayin ɓacewarsa a wannan shekara ta 2026 bai dace ba. Al'amarin ya haifar da ɓacin rai a nahiyar gabaki ɗaya. Ba za mu iya rufe idanu ba. Muna masu nuna matukar damuwa musamman dangane da lafiyarsa da kuma yanayin tsaro da yake ciki. Muna fatan ganin dawowarsa cikin ƙoshin lafiya ba tare da an fuskanci jinkiri ba. Hukumi a Yemen sun tabbatar da tsare shi ba tare da iyalansa, lauyoyinsa da ƴan uwansa sun samu damar ganawa da shi ko sanin inda ake tsare da shi. Wannan alama ce ta yin garkuwa ta hanyar nuna ƙarfi. A yanzu haka ɗan jarida ɗaya cillo a nahiyar Afirka a wannan shekara ta 2026 da za mu iya cewa ana tsare da shi ta hanyar nuna ƙarfi shine Musa Kaka. Muna buƙatar a gano inda yake. Mun shigar da ƙorafi zuwa hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Afirka ba da wata manufa ba, face buƙatar ganin ta dawo matakan da suka dace a kai. Na ganin an dawo da shi.
7: Has been subjected to forced disappearance is our colleague Musa Kaka and we want him released now.
1: An gaida Abdullahi Isa da fassarar kalaman Umar Faruk Usman, shugaban kungiyar ƴan jarida ta nahiyar Afirka. Wani jami'in sojan Uganda ya fallasa wani bidiyo da ba a taɓa gani ba na wani gidan yari na sirri inda ya ce an ware shi ne don azabtar da masu adawa da siyasa da gwamnati. Jami'in sojan Habat Matanda Mambaga ya ce ya naɗi wannan faifan bidiyo a matsayin shaidar zaluncin gwamnati lokacin da aka ɗaure shi na kusan watanni 6 saboda binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa. Ko da yake tuni kakakin rundunar sojin Chris Magezi ya yi watsi da zarge-zargen bonga, yana mai cewa wato yana mai kiransu da shirme, kuma Museveni ya musanta cewa bai taɓa azabtar da wani ko kuma ya bada umarnin azabtar da wani abokin hamayya ba. Shugaba Yoweri Museveni ne ke mulkin ƙasar da ke gabashin Afirka tsawon shekaru 40, kuma ɗansa Muhoozi Kainerugaba shi ne shugaban rundunar soji kuma ya fito fili yana alfahari da sacewa da kuma azabtar da abokan hamayyar siyasa, kuma yana barazanar kashe waɗanda ke adawa da iyalin gidansu. Sojojin Habasha sun ci gaba da kai hari zuwa wani gari da ke kan iyaka da Eritrea wanda a da 'yan tawayen Tigray ke iko da shi kamar yadda mutanen da ke hulɗa da mazauna garin suka bayyana. Shaidu a yankin sun ce sojojin Eritrea sun tsallaka zuwa Zambalesa a makon da ya gabata kusa da yankin arewa mai nisa na Habasha don tallafawa 'yan tawayen, amma ba a san ko sojin Eritrea ko 'yan tawayen suna nan wajen har kawo yanzu ba. Asmara ta musanta duk wani kutse cikin Habasha kuma ta nemi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakan kariya kan Habasha. Tana mai jayayya cewa zargin Addis Ababa na mamaye yankin da sojojin Eritrea suka yi wato girman ko kuma ya kai girman da za a yi kiran shi da ƙaddamar da yaƙi. Fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin ta yaba da ƙoƙarin da Amurka ke yi a ƙarƙashin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen rikicinta da Ukraine. Tana mai zargin ƙasashen Turai da yin duk mai yiwuwa don tsawaita yaƙin. Michael Kudusin ya hada mana rahoto a kai.
9: A cikin sanarwar da kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya fitar a wannan Laraba, ya bayyana kasashen Turai a matsayin masu ta'azzara yaki waɗanda ba su da sha'awar zaman lafiya. A game da batun kadarorin Rasha da Turai ta rike, Peskov ya ce ko da kasashen Turai sun ki mayar da su, Rasha za ta yi duk mai yiwuwa don ganin ta karɓo asusun ajiyarta. A gefe guda, Rasha ta yi watsi da shawarar tsagaita buɗe wuta na kwanaki 60 da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nema domin gudanar da zaɓe, biyo bayan kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na sauya shugabancin Ukraine. Kremlin ta jaddada cewa ba ta son tsagaita wuta na wucin gadi, tana neman tabbataccen yarjejeniyar da za ta ɗore har matuƙa ba tare da sai an koma fagen daga ba. Duk da haka, bayanai na nuni da cewa har yanzu ana tattaunawa kan batun dakatar da hare-hare kan matatun mai da cibiyoyin wutar lantarki.
1: An gaishe da Michael Kudusin. Faransa ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guji ziyartar filayen jiragen sama na Riyadh, Jidda da kuma Dammam, kuma ta ba da shawara kan yin tafiya zuwa biranen Saudiya guda uku bayan hare-haren Houthi. Wannan gargaɗi na zuwa ne bayan da hare-haren mayakan Houthi ya tsananta akan filayen jiragen saman Saudiya musamman Riyadh. koda yake kasar ta sanar da daukar matakan kariya. Hararren da Houthi ta kai filin jirgin saman Riyadh wanda ya rutsa da al'ummar musulmi dake shirin yin aikin umara ya dauki hankalin duniya matuka, inda kasashe ke sanya idanu dan ganin matakan da za su dauka domin baiwa jama'ar su masu shiga ko kuma masu shirin shiga Saudiya kariya. Wasu bayanai sun nuna cewa Saudiya da mayakan Houthi sun yi musayar harare cikin daren jiya zuwa wannan safiya, inda lamarin ya shafi cibiyoyin man fetur da na bangarorin wato na bangarorin guda biyu. Yan sandan Norway sun bayyana cewa sun kama mutane biyar a matsayin wani bangare na bincike kan zamba da kuma damfara da aka tafkawa wata hukumar kawancen tsaro ta NATO. Ana zargin mutanen waɗanda aka kama a yankin Bergen da ke yammacin Norway da yin ƙarin fiye da yadda ya kamata ga hukumar tallafawa da sayen kayayyaki ta NATO dangane da ayyukan da aka yi wa jiragen ruwan NATO a tashoshin jiragen ruwan Norway tsakanin shekarar 2021 zuwa 2025. Yan sandan sun bayyana a cikin wata sanarwa cewa ƙarin kuɗin da aka yi ya haura euro miliyan 1 kimanin dalar Amurka miliyan wato miliyan 112. Har ila yau sanarwar ta ce yan sandan Romania da na Jamus sun gudanar da bincike a wasu kamfanoni da ke kasashen su waɗanda ake zargin suna da alaka da wannan lamari. To madalla karfe 5:15. Lokaci ne na labarun wasanni ga Kami Sale ya shigo.
10: To roƙa ya barka da wannan
1: yamma. Ba wani ke ne. To me kai zo mana da shi a matsayin guzuri?
10: To a jiya dai an buga wasa na biyu na zagaye na biyu na neman gurbin zuwa gasar lashe ko wato gasar Olympics da za a kasar Amurka a birnin Los Angeles. Kuma tawagar Super Falcons ta Nigeria ta samu nasara inda ta lallasa takwarata ta kasar Comoros da ci 5-0. A jumlace wasa gida da waje ita tawagar Super Falcons din ta samu nasara jefa kwallaye 7 a raga, wanda hakan ya nuna cewa ko ta rage wa Sudan radadin abin da ya faru da ita domin kin san a zagaye na
1: Comoros din da zace wacce ta ci Sudan 30
10: to a yanzu ita ma an mata 7 da nema a wannan wasa da aka buga gida da waje. To a yanzu haka Nigeria ta samu nasarar tsallakawa zuwa zagaye na 3 kenan, domin zagaye na 1 ne har zuwa zagaye 5. To a yanzu ta kai zagaye na 3 inda za ta hadu ta buga da takwarata ta kasar Morocco idan Allah ya kai mu watan Maris na shekara mai zuwa. To za mu jira mu ga yanda wasannin a lokacin za su ci gaba da kasancewa. To a cikin labaranki na ji kin yi magana akan rikicin na kasar Saudiya
1: to
10: mayakan Houthi da Saudiya. To yanzu haka dai ita hukumar kula da kwallon kafa ta kasar Saudiya ta dakatar da wasanni guda 3 da aka shirya gudanarwa na mako na 9 na gasar league din kasar Saudiya sakamakon barazanar harare da ake samu a wannan kasa. Wannan ko ya biyo bayan yadda hukumomi ke daukan matakan ba da kariya ga al'ummar kasar ta game da wannan rikici. To bari mu duba gasar zakarun nahiyar Turai wacce za a ci gaba da fafatawa a daren yau. Idan Allah ya kai mu yau da daddare akwai wasa ɗaya da zai ja hankali sosai, shine wasa tsakanin tawagar kungiyar wato kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da takwarata ta kasar Roma wanda za a buga a kasar Italiya. A baya dai waɗannan kungiyoyi sun buga wasanni 12 a gasanni, kuma Real Madrid ce ta samu nasara a wasanni 8 yayin da ita kuma Roma ta samu nasara a wasa 3 suka yi kunnen doki a wasa 1. To wannan wasa ne zai farfado da wata alaka ne dake tsakanin waɗannan kungiyoyi, domin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Jose Mourinho ya taba jagoranta ita Roma daga ciki, kuma har ya lashe mata babban kofi na UEFA Conference League wanda a shekarar 2021 lokacin da ake yaka fara ita wannan gasa shi ya fara lashe wannan kofi shekara mai zuwa, kuma ya kai ta wasan karshe na kofin Europa wanda bai samu nasara ba. To wasan ne yau zai farfado da wannan alaka dake tsakanin su, duk da jewa a zanta da manema labarai da ya gabanin wasan ya ce ana aje soyayya ne a gefe
1: idan aka shiga aiki ba, to za a aje wancan soyayya ya ce lokaci yayi, barkanka da kokari.
10: To san da kokari rukaya.
1: Da yanzu kuma za mu je ga labarin tattalin arziki tare da Umaru Sani.
11: To Rukaiya sanar da kokari.
1: Barkamu.
11: Rukaiya bari mu soma da wannan labarin tattalin arziki amma kuma mai cike da nishadi. To wani matashi ne a lardin Guangdong na kasar China ya kwakwalo zinarin da nauyinta ya kai gram kusan 200 da daraja ta kai dala 25,000 lira kwatankacin miliyan 33 a layin wayoyi wato da sim.
1: To
11: a wata bidiyo da mutunan wadda mutum kusan mutum miliyan 5 suka kalla an ga yadda matashin ya rika tsoma layin wayoyin a cikin wani ruwa da aka hada da chemical kafin daga bisani ya ciro su daga ruwan domin ya gasa su a wata tukunya mai matukar zafi domin cire wannan zinarin
12: Umar ka dai ga yadda yake
11: ko sosai kuwa
12: saboda akwai wayoyin mutane da zamu zare
11: layukan su to kin ga dai a ƙarshe bayan wannan aiki mutum ya yi nasarar cire gram 191 na zinari a layuka na sim kin ga wato ya samu makudin kuɗi
12: ba kananan kuɗaɗe bane ga su ba su mai ne suna ta yawo a gidan nan ma na mutane
11: to kin gari go to shikenan to hukumar kula da ci gaba ta majalisar ɗinkin duniya fine ta yi gargaɗi kan yadda matasa miliyan 800 ka iya rasa ayyukan yi a cikin shekaru 15 masu zuwa shugaban hukumar Alexander Ducro ya bayyana hakan a ranar 3 da ta gabata a zauren majalisar Ducro ya ce a hasashen da hukumar ta yi kimanin matasa miliyan 1 biliyan 1 da miliyan 200 a tsawon wannan lokacin za su tsunduma gasar neman aiki wato za a sha gugurmaya kenan
12: da samun
11: to amma kuma mutum miliyan 400 ne kade za su yi dace kinga akwai damuwa kenan
12: kwarai da gaske
11: to asusun bayar da lamani na duniya FME ko kuma IMF ya gargadi gwamnatin Najeriya da kar ta kuskura ta dawo da tallafin man fetur da ta jayyo sama da shekaru uku
12: wannan ya bakin labari ne ga ƴan Najeriya
11: da suka gabata inda ta shawarci gwamnatin ta Bola Tinubu da ta mayar da hankali wajen kyautata rayuwar marasa karfi wai da ke ci gaba dandana kudar su sakamakon hauhawar farashin man fetur da ake fuskanta a kasashen Tinubu da ta mayar da hankali wajen kyautata rayuwar marasa karfi wai da ke ci gaba dandana kudar su sakamakon hauhawar farashin man fetur da ake fuskanta a kasashen
12: da ke hadin
11: Najeriya to wasu

suka maka kawo ƙarshen labaran a cikin sukunci har yanzu a Najeriya. Ana ci gaba da cece kuce kan matakin INEC na cire sunayen wasu 'yan takara daga cikin jerin sunaye na ƙarshe da ta fitar. Niger ta yi tur da matakin Faransa na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Rasha ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen ƙwato kadarorinta da ƙasashen Turai suka ƙwace. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Alhassan Sulejadi sarrafa mana na'ura, sunana Ruqayyah Abubakar da na shirye shirin na kuma gabatar ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya.

To madalla da haka muka kawo karshen labaran a cikin sukunci har yanzu a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan matakin INEC na cire sunayen wasu ƴan takara daga cikin jerin sunaye na ƙarshe da ta fitar Niger ta yi tirda matakin Faransa na korar wasu jami'anta daga ƙasar Russia ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen kwato kadarorinta da kasashen Turai suka kwace a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Alhassan Sulejadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da shirye-shirin na kuma gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kwana lafiya

suka muka kawo ƙarshen labaran a cikin su kun ci har yanzu a Najeriya ana ci gaba da cece ku ce kan matakin INEC na cire sunayen wasu ƴan takara daga cikin jerin sunaye na ƙarshe da ta fitar Niger ta yi tur da matakin Faransa na korar wasu jami'anta daga ƙasar Russia ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen kwato kadarorinta da ƙasashen Turai suka kwace amma dindin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Al-Hassan Sulejadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirye shirin na kuma gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kwana lafiya

muka kawo ƙarshen labaran a cikin sukunci har yanzu a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan matakin INEC na cire sunayen wasu ƴan takara daga cikin jerin sunaye na ƙarshe da ta fitar Niger ta yi tirda matakin Faransa na korar wasu jami'anta daga ƙasar Russia ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen kwato kadarorinta da ƙasashen Turai suka kwace amma dindin ka fita nan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Alhassan Sulejadi sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Abubakar da na shirye shirin na kuma gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kwana lafiya